Oh, letterette, ni no na reka, no ki unta e pena ya radio station. Ki pome kwa na futo e, ki pe pere tamen ya kik pu radio, yu hape e, me kwa na go tahkwe. Na si mata ku pere tapu kwa na ya country hour, ni no ki listen to your song. Me kwa mene ki na menu tata tsa, pa na si mata ku pere ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, in Midland. Ni ki mai tagu pere ta, ki ni yamu no ki jam party, ni ki ni sana tsa menu tagi ka pa, ni tsa. Listen to your song. He said, "Okay, na ko kini ni country hour. Na ko te pets ni sa pets ni maatsu mo tau ko pereta mo na pani chai. Ako mai ko na ki pome ko ki oram ki kitspe no tike. Kusime te ki ayu ki akawa ma pa una noro. Ki akawa tapa ki ana ni chai ki tapa na.